ekujuleni kwazo isihlabathi kwisibeletho sona esinamandla senkosazane yezulu nomkhubulwane siyakhuleka. Sithi wena othunywe ngamanzi siyakhuleka, bathi wena ofike ngelanga, bathi wena othunywe ngemlilo, othunywe ngamanzi, izinhlonhle ezinkulu siyakhuleka, amakhosi amakhulu.

Father, siyakhuleka nina bezilo siyakhuleka kumalandela sikhuleka kubakhulu basekhema umanxusa semkhathini siyakhuleka. Sithi lalela wena ongezwanga.

Siyakhuleka kwemveli qala sikhuleke kuwe. Wena ophezulu kwakho konke siyakhuleka. Sithi makube inala esibelethweni sona sinamandla senkosazana yezulu. Unomkhubulwane siyakhuleka kunomhoyi. Sikhuleka kumujaji oyema yawo shun. Sithi makube inala sindlondle ezikulu.